Pinisi akaswani di fu radio station long kapacitak ikcheng hila. Lansin ang litum kado kawita, porpai poramit po ke pleng luti labang soja yung mena karjudun ting ni ikri. Porpai trok pleng luti pini alam ji raja yung mena litum arjulong ikji. Porpai trok rami thong ke pleng luti Hindi dead long reaching hona luna jamek ang deng long san sona luna litum arjulong ichi. Adun tu ajo porpai troxy pleng lute karbi dead long reaching hona luna jamek ang deng long san sona luna litum arjulong ichi. Porpai troxy rami krip ho pleng lute asamis lamar jana lun ajamek ang deng long san sona luna litum arjulong ichi. Adun tu ajo porpai troxy rami thongke pleng lute ok prana jamek na litum arjulong ichi. Porpai nerke chok lute. Western music mani English saluna jamek ang deng long san sona luna litum arjulong ichi. Adun tu porpai nerke pramit krip ho pleng lute kapatu ajamek na litum arjulong ichi. Lapen ajo porpai sirke pramit krip ho pleng lute tangte lam jira jamek na litum arjulong ichi. Porpai sirke pramit thongke pleng lute karbi lun chitha kaluna jamek ang deng long san sona luna litum arjulong ichi. Pinia transmission ang jai mek ke rot ke parju ponji ke la pon hen lo lakya kaswani difu non studio ghuri por phai trok ramit pho pleng ji kai kai lo la se dun thu delhi pen ke pajatak english lam pen birtana litum arjik long po

lapon apornong litum kangdo cardomelo na jamek ang deng long sansanalon arjulong tanglo lake akaswani difu adon thu sonsing taro ahin pen alang li chephong alang li lunjir arjik sina

0: Hiện hả là tính định để lo mẹ nó vàng à lang lì sar vàng lo à lang lì xì là sốt cái vàng cái là đang nên tụm à lon cái chết tông mấy sen là musician đồ mấy chị chết tông lon lo hết đi non en real tê rằng à lang lì tâm nên phan audition ang NCC là số a perform bản thế năng at a beat contest à lon nên phan năng invite pon à jalo amad nên lì cái hồi mu ta về cái mấy thằng chị nam ta về xí ta mấy isi nên lì chỉ mất thằng lo arna mà jaco ngay piason lo hết cái là đặc nỉ li audition end lo anh kia audition end pan nỉ phan ang pull phone ang call lo nang li cái chốc lo tàu bị sao ok lo timing cái tight lo nang li này nang tuần việc nang pull po amat thi cái thi nỉ li tum dun lo perform dun lo mi ta mi u là pen nỉ tum first runner up long dun lo là pen best guitarist ta long dun lo là sila pusi nỉ li tum a poor bang là pusi mane perform dun bom padam bom lo lo pull ya
1: mo pen ta li tum che than lo nang li sa me than lo là si cái ông đúng là tum cái chini này đã ta hay
0: kala
1: cheng pang room đi
0: kala
1: ni lia mata chini ne cheng pang room son ko ando ne mata la bang so cheng pang room long arki ko son son ne ni li chini pa me me
0: kala
1: ba ka chini tum do ta hay
0: kala
1: la po si la cheng pang room long bang ke son ko ando je ke hay
0: sono bang ke ni ke basically lang nam lo pote non malom a cheng pang room pen hapra cheng pang room ke bilego aprang e rock and roll tum si bisi ke ong so rock and roll long bolote nang li tom tom sta me first ke dopo hi hat dopo hai anh ke foot kick dopo là đệt thế năng lực snare dopo tom tom sa bang aprang rock and roll tum ke tins dak plang tom ta may ended ba plang plita may ended thì sa me non malo ma kai din ke la jun tu tom tom spulo hai tom sa bang hini ba ke tom ta may ended thì sa me basically ke hini ba isi ve yata ended thì tar mane pang room lap lo pulote thot rock ba dopo anh cái symbols là hai ta dopo hè là cái mấy thằng upper là mà nàng lý giống si anh số si à si mà thấy bà ông pon gì à son cả prek prek tâm hè nàng lý đặc bằng room pon thu mail mà nè mà nè lý bằng cái simple lo là pu hi hat dopo cái snare dopo toms hini dopo floor ekta dopo anh cái nàng lý symbols hini dopo là anh mail nè lý giống tu non cái play bomb bằng cái
1: tăng tê là ép hong cái thi bê long nàng lý son có ăn mà kỳ bi bon là sẽ ta mới lại ép hong cái thi bê long thi bon lập năng bộ lập bộ mà mà thế bộ apor apor bên si thi bon
0: là bằng cái nili năng thanh chỉ bộ thế depend lo là bằng cái alun là linh lo mà nè a timing alun là pen hay là đặc cái end pon là dim do kisuman cái jume sen đi kisuman cái là end pon bây giờ là thế jume sen do là son đó do mà là so answer bằng cái nili thanh nam chỉ bộ thế alun pen a penisi an ponchot pola bangke
1: alun long si pacheton
0: kat pacheton ang kok po kalang kalang
1: me pick an lo tante elitum ching kilo pen an ke bon samini li nang li labang so sai hina bangke comment tu melom pen tong apang cheng ni labang chin ni lang la si nang li than pachini jim
0: oh kalang lang nam lo polo te music along ni li non pinning an lang nam lo pute ning kan pho trok ba ke do po sita me la so long jin tu ni li active kam ki klem la ke ni li ning kan e thom bak si do lang মানে আপ্রাঙ্গে নিলি কা চার্লি পুসি আপর বাদাম জইল নিকান হিনি বাকে তা লাপেন ওয়াং থুলো নিকানে থম বাংকে নন নিলি পুরামলো পতে নিলি পেনাঙান কন্টেস্ট বাংকে নিলি দোনো এ থেমা নিলিকে নন বাংকে পেনাঙান আর্টিস্ট দইলি তুমল হালা তুমল সি নিলি কা চেরাব দনকে অ নন এক্সাম্পল আঙামলো পতে মিরডং কিরং পার ইলি তুম কোটে হেদে আলাং লি লং সামে নিলি কা চেরাব দন চেংলো মানে ফার্স্ট প্রজেক্ট নন আলাম বাং লি দাম থু দেরা সনলো হেয়া নিলি হস দুং জং মাথা দাম নিলি তুম জির পোচিং রুম সি দোলা সো হেদে là các bạn ấy chèn luôn là xăm mình mệt lết po là số ta nili tum drama về mặt nili cái phone long si nili smartphone do a phone da MIUI Samsung a phone do là số phone pen si vô far long connect po am chỉ po tum mang guitar đó lo cái miêu long kia em si luôn chơi đi lilo mà này họ số này tum band form gì po ya về hè một thế là po play ra pet inning chỉ parong nang po po chơi hang bom đi tiệm mà chơi tôn chít nó yalo ambar ke la solun bonai cheng pen nilitum kapre kapre musician along samen nili chep don olo non kapre kapre ka platform nong tame bang invite lote nilita nang hang pon te dun son son ja so hardly ning kan thom basi nili completely mane active kam klem bom la pe non anta me klem bom bom lo he hi la pole ya
1: me pick an lo tang te nang li than lo nang li mate nang li tum la jer po pen che pang room hot ke nang li phun ben sik thi pu tang te ko son lo la ka che prek e kor te la phun along ki thi pen physically mate a cheng ve ka lo ki thi ka che prek e ko son
0: oi la bang a che prek dam bang ke che prek dam pinga a hor mu bang ke nang li phun along bang ke digital chot ji
1: kala
0: jin tu nang li long a hor mu main physical jong si thi blo bolote nang li energy da nang pinang ji
1: kala
0: la pen a feel da long ji স্তামে নন লাডাক নাংলি স্মার্টফোন লং থিপ দাম লোবকে অনলি আসে চল লং পো আর ফিল বাংলা আনলং

0: si nilie bangke nona bangke chengi tip chore kalilo chengda thiblo sitame lun ka bonai a music along an chengi tip don sami odun bomlo na phuang dengla ya
1: nang lila music a hen bangke nang le ning hang piklo pot la se komad ne korting jira tum yong si kachar limi mate music a hen aning ke hang atum nang le phan e bidi sore nang chorju plante nang le kopi than pachini dunji
0: aprang si bangke lalo nili thegu puchi pudam dehe mudothe nili ke thek anabang ke keche thani ban ke nili kai ke taning hanglo mane nili ke charli pon long an ason mate kachi ni pon la son an bang ke nili tame keche thani phan ning hanglo ko ba no nili same non ta charli pon bom lang anso se ke pang tu ji phan si matha pon la san la ya
1: kal penang an adim ke nali perform don lo mate tip don lo je paklang don lo wala si nali konani halloween adimason mate litum karbyang long penang tan asam penang tan poson nali githip dun labson dolom
0: no namat ke ahokalam mangela son lo nili akehlu anmangeli dun dela sitame nili phanang hangmang do dolo non son dimapura long contest doji nasi korte nang dun tha amat akehlu bangke nili sabso sikshak che mane apor bang chitonte chatite
1: kala
0: nilita sai ta choklem bom da carving long kali dera mar he a por bang sab so dure che titi sitame nili bor idun uri tin ta cheton de ti ama pinier ni asame nili akang tu mane helu an mang li don dela
1: o
0: e la pu jo sitame di phukar biang long an area ke nili pena na show ke thian a thiblo he am par ke mane invitation na kori basically nili contest ke damu e mane ban ban invite a son non hala non nili tum chithang klong lo ras lakshmi bora baidu alang list mane nili phanang chu phala prang ke he mane alang li tum ban ke form fia prang prang nili phanang phalo mane nili da por se ton te de amar nili tum la pu sar im alang li ke kar beng long a top drummer lo alang li ke ajara lons tam me metela ta thiblo ya ta thiblo mate de to alang li tum si hada ka engage do na man si piniani alang li tum smoothly ban dam bom lo sa la sona thas tam me nili phan belek jirpo som tam na chu pha phalo sam me nili ta por che ton te ba nili sam me contest along bang ke open pu bom son lun ching se ka lun hai bang nili ot u ahela la son mane nili long hormu ave dera por lo he is tam me ka prek an bang ke thi bom theng bom la son la ya
1: eli tum pena ani che than pon long lo nang li la cheng pang rum ki thi bala mu ke pena an ke than lo la si nang li lap an ke thek nang li ning ke hang nang li phan kumani ning ka parung dun mate nang li kumani phan ke thek do long pen ning ki rung dun lap son dum
0: a prang sik na ning ki rung wang e do lo mane nili phan pena an musician dum nili phan nang pu pu he non phuning ding alang li tame nili phan nang pu lo mission ko kem bo mo boya he la son si rock rasta me pun alang lista me nili pan nili mane back station ido taralang so thi bom ke nili ekroma thipping mati
1: kala
0: panung ku system lo he ja amat nili cheto ko mas des tang advance sun tu ko mapu pine yalo u na theklo delo nili ke jo te ko mesela tang tilo tang mi piklo nang na son si di mane ning che thepon bo
1: kala
0: mane nili ta inspire ke alang litum hanlo mane carving long ke musician ke alang litum hanlo ke banai nai lo apen mainly ke nili danieling ti alang le ke hai non pine ni alang li avida sita me kai keta doji hai alang sami nang than pon only phan hende music along song song si online ji patait nang ji la son hai ama si la hai lo nili phan ning nang pare mate ning nang parong pare ning nang pathe pon ason lo ya
1: e tang te mo he jong nang li pu son thak thak si nang li ha ma ke sara bang ke nang li phan la cheng pang rum ki thi hin ke aning hang he aprang ke ko la si nang li hem a ke sara son thak thak public atum nang li phan ang ke thek long pe na bang ke ko son lo
0: abrang sibang ke nili che thek nam long alam lo he jung jung e mane firstly ba ke nili ke krom thepping mate stage alu dam ponang lang prong nang lang prong ti amat la son la ko son ne he la bang sita rara tumbang nili phan visible o manang thek long plot ti
1: kala
0: arling la sor leng yum paya ama se rat tum ta hari program ta er ta me hen sek na chu people ekdam ani na che prang o basically ke nili la son no son charge program son ba nili phan hala da daithor 50 years annual la son hedi golden jubilee ki bi la son son ta meni 3 days 2 nights la son son ta meni do kok po la son thipo he amana peng na pi o la pen ning nang charong do no amani li ta ning jing samu anke la son lo performance kuri ta mission ti thipo lo he
1: kalang
0: amasi nili phan kai ke ta mane muni ta tumba ani na rong open welcome si do kai ke ta e la po ja
1: me pick and lo tangte ye litum penang anke nang

La pon apor nang litu. Owe ajai mek ang deng along. Cheng pang rum kitip, thek pik abang. Rahul tokbi la pen hud bang fandar teron ang pong chuhu chupo nang litu marjulong itang lo. Lake Akashvani Difu. Adun thu lun cheto jai mek ang deng long ason sona lun arjuk lo na to tang te aprang si cases te ke lang jo na hin pen lun arjuk lo na alun ke kema ngadim

non het jang nang li tum don sing teron la penari sang ho kilo na lon arjun lek tang lo lake akaswani difu nang li tum jai me karjulong pom lake lon chito ajai me ang deng tatang tela bang so jai me ang deng long pen pini kerot ki padu si lon arjik lo nang cases jir kendeng ahin pen kilun

La pona pornang litum? Lun cito ajay meng ang deng long asan sona lun arju lang tang lo. La ke akaswani difu. Non studio guri porpai nerke pleng si kai kai lo la sedun tu delhi pen kapacitak samachar prabhat hindi lam pen ang litum birta arju lang po. Porpai nerke pramit kri po pleng lo te delhi pen et hot kapacitak morning news english lam pen ang litum arju lang po.

La pona porang litum. Karbi lun chitha kalun aja mek ang deng alang asan san alun arju lang itang lo. Adun tu alun arju iklo na. Mongol rongpi lapen mina terang pi kilun alun alam theke pi pot lo ni.

Non hẹn trong năng lịch tụm. Mongol rong pi lapen minat terang pi kilo nalun arju lang tang lo. Adun tu manik tiso lapen pokila lek tipi kilo nalun arju lo na. Alun lam theke konat kedam jesi. Totang te arjik sinang.

nun ha jong nang litum Muhammad Rafi kilo na lun arjulong itang lo. Lake akas wani difu nang litum jai mek arjulong pom lake Hindi dead long reaching hon na lun ajai mek ang deng. Totang te labang so ajai mek ang deng long pen pini kirot kipadu si lun arjulong lo nang. Alun kilo na bang Mukesh lapen usa khanna alun alam teke na koi raha he totang te arjulong sinang.

lapona pornang litum nitur ni hang akhaya jamek ang deng long pena son son alun arjulong itang long lake akas vani difu

0: Kita alang tung culture tradition by every time tala tung preserve fair. Chepa viring tung te lahen lo isi proud moment ke pusini ke thak tun answer.
1: Kalang no, choro parlo. Nilia ko puthot nangli phan arju poning tung. Nangli son thak thayak anur kapre ka tum ka chepa te ning hanga tum phan PBD sore si nangli pajering tung anso se paprang dun jia phan.
0: Oh, non beauty pageant ahin pusitame kachapati dun tum ning hang pepe pusitame alang tum long ma support ma encourage bang ke avidya titi alam bang ke alang tum kamatha tha ba alang parents tum kamatha la son dokok titi je beauty pageant long ke mane waste of time lo waste of time mane alang tum kamatha tha da ke rj lang de la son mane ke thek la hai he nang uji ba kopini la son sikama tha dokogiti sitami ni pulo plo te la beauty pageant long dunlo plo te thek dun bom po mane thek thi pura mane dunde de nang ni mane dunlo plo te si tum chini dun po ko son ma ke claim nang ji ke dam nang ji la si mane non kat ki dun ji po tum ma interest ke do tum sitami beauty pageant a hin ban dunlo plo te nang confidence ta build po
1: nang lila bang so beauty pageant along chepate dun pen first runner up anong e chepalong pen ilitum rata phan mate society phan pmss sinangli pingtung lo isi kachelar kewanji phan
0: isi kachelar society long bang kela puhen lo je munit tum angbong kachelang select bang avidenang ji religion phan pusitame caste lahai belek dak pusitame lahai bang het avidenang ji lalo isi ka bachelor kang tung ke je munit tum peacefully si life kai ke tamne dober nang ji la pen ke isi bang kela hen lo je munit tum chepang bar thek pik la ka chepang bar hen lo isi ka hai no nai ke la bang ke itum han demotivate pa feel titimati di la sila son bang ke avidenang ji la sila hai bang sap chepalar sonte mane pirthi bang ke do thak misan phasap
1: tangdila nonang li no e chepalong dun miske vaya fake chapati dun nangli tum niko ana pramis nangli jisik chedang pon
0: grooming session ke nitum han like 1 week aprang lom si nitum hanang hang deriti 1 week 10 days lason bak ampar ke nang than poda la grooming session lang tami nitum hanang ke than pon pon walk la hai sequence do po walk la hai nang than pon pola de tela matro walk chot kali nitum belek session ta do jene ba skin care session communication skill session la hai ta do pon la si la hai bang ke totally 10 days ang bong pen pajut de titi
1: tangtil non la nang li ke dam tang chepate dun sara long an nang li phan ko ma tum si ning nang parung dun lo la pen ko ma phan si churo pa jiring tung nang li
0: nili firstly ka churo kang tung ke nili po pen nili pai phan lo la tum nang support pik an asap ta mani dunang ni ka char li hin le pen ni noi pula son mani nang pudun de belek long ta dun noi experience chepa long dun noi chepa hai dun noi pula son si mani kai ke ta encourage nang pidun ver ni phan he di par ke nili te tum ta lo la tum ta mani nang help pik nang support pik la pen mainly ke non la social media la hai long pasita me thek dun long long la si la hai pen mat si ni lita sub interest do chat lo la pageantry nat ba
1: kalang di nang li dang ti la bi hek pen sinang li ning hang lo ma ma te non na pian sinang li ning hang pon lo
0: la pageantry bang ke bi hek pen tong ning ke hang dun kali a first ako ke kachar li a hin si ni li da focus lo he class 12 ang deng par dat painting par ke ni ta di college life long bang ni li che thek pon long lo je kachar li jo tong mentro important kali belek ta experience do nang ji so pot si ni li ke yf pusita me belek a pageantry belek platform long pusita me ni li che pati dun ning hang lo la pen mo in future pusita me ni belek experience gain ji phan si ni li bor
1: nang linon la miss kyf falong fast runner ups tami nang li che palong dun tangte labang sonong e long dun wek ji punang lining che the do ikma
0: laso ajo hedi isi fun fact la labang ke ni li laso ni ok tareng nu pikan amala si ni di la an che ma tha the je winner an bang ke long dun ji pu si tami ni li firstly pen si ni prepared at amala si long dun ji isi ma isi title ke long dun ang ji pu bang ke ning che the alang bang ke ni first pen ta prepared at ma cushion run upon pu si tami vocal high pu si tami ni practice pe dam grooming session pen that si tami hem che dam pu si tami la practice o am par ke cushion run la high pan ta aprang kason ma ke thak nang ji la hai pota ni lichar di pon adamat la sia sap so ni li ar lo bang ke je confidence dolo he je long dun ji bon isi mai si title ke pon bang ke do
1: nang li la first runner up hanung e che pa long dun pen ko sono nang li ning karong la bang so putha che thani ji manang le
0: ning bang ke arong lo ning ta rong asap so ning ki duk ta dolo je winner apan ta sap so che pa duk che te long ji bon pu bang ke dolo si ta me la an akit he platform long fast runner up ke long dun pu sta ni li ning arong pik lo ni li pai tum se ta me ni li po ta ning arong pik lo la si ala an so si ni li bor ipo mo belek platform long pu sta me winner bang mo arni si si ta me na wa ka platform si ta me che pa long dun ji phan si bor ipo
1: la ili tum karbi risonim soronga je miss ke va e long sta me nang

0: So prang ka cepat tidun dulu ma.
1: Oh, dulu first ke 2025 anin kan miss ajeng khajat ke bai aflon cepat tidun lo lapen hojai fashion glamour of Assam long ta cepat tidun lo lapen miss jeng.
0: Tang ti la doctor lang sulong manginang like cheng silo.
1: Oh, tak bangki ni like cheng silo ka cepat tidun.
0: Kalang di curo parlo. Tang ti la nang linon Charlie Bompen lapu pageantry ahin kupuson sinang lapor ka cipilo.
1: Oh, ka Charlie bang tala ta kenang sodlo lapen lapu pageantry hin bang ta isi interest dokok lo por lapu ta dun mimi son dokok titi audition ba lason kopini thek dun long lo prati duning tung duk titi son do lasi ka Charlie hin pen lapu pageantry ta balance lo ka Charlie bang ta non son exam la hai puri log ma puri re ma pula hai chelang at pen si ha puta dun dun lo lapen non son ka Charlie bang pageantry bang kela an apor cipi onang nemati ka Charlie son an ke kali lasi pageantry lo dunji plote la an apor na oji time waste oji pulason bai matha the dat sikimi kacharli hin pen lapu pageantry lapuson si balance pomlo
0: alangdi tangte la nang li kedam tang an chepate dun sar an kupie kisunga ke boy kachitong ponlon labangso ajarnie long nang li than ponik jima
1: la pageantry journey along mangkela an ke joy reta kali hedi alambang ke nili first pen ta chini duno el hayalam Men si dun joya ja amala si struggle pusita me kisung lahai ta phopon lo ke pho bangke la puhen lo farsako e chini ni walk lahai ke dam pusita hedi lahai ta thego e farsako ke mane thek dun di munitum na ing nek da jibon la son ta dolo kache matha hem lahai ta phopon lo la pen gite isi bang la lo je pageantry beauty pageant prote rg ke mi tum ta wang pik pik hala dak ta saban ki insecurity feel that dodo la si lahai ta dolo la pen ke ke dam ke wang son hai om titi lai te si struggle lo lapen financial problem ta do kok titi lai lo
0: non lom ili tum langdam lo te penang ana tum ke beauty page na hin aning ke hanga tum do pic tang te labang so chipate long ku pi ko somen si avar sai chuen dun po
1: beauty page na hin ke dun chi tum ning hang o sitta me alang tum chini ne da titi ko son si mane ka pang cheng du nang ji ma po duty lack of support ta kalang ta hai lapen alang li tum han ki pu dun ji bang ke contact bang ke du nang firstly ke contact lo social media la hai long pusita me non lom ke du o non son instagram pu noi facebook la hai long ta alang audition lang li lo plo te audition a pota poster la hai ta me pi pon pon pak lang pon pon la si alang tum la hai long context dun bom ta chok lapen la hai Nonson lapu workshop ba lahai dunde data chok lahai ke hem le charli me thang pen le ka charli kono me thang pen charli la an si ke me pusini lima thadam
0: tangti la bang so along our site chu energy pute pini registration ka kuri pon la pusond ikma
1: registration mang ke do do na hok pusita me hedi registration ke dolo itum me thang personal information ba lahai chipi dunang na
0: tangti la non nang li tum pening aseng kana long nang li ke chapati dun miss kyf long ladak nang li tum han kangkrung kangsaya atum amen than ijima mama sinang li tum han nang kangkrung kangsai pon lo
1: pining dak miss kyf long grooming experts atum amen miss julie bepi la pen miss anuska teron pi alang li tum han ta choro pik lo nitum phan la an kimi pen mane nang ke than dun ko son si ke claim nang ji ma communication skills pen cheng log work an ta lang tum nang lang pon lab lo sap ta mane nang than pon lab lo la si dak ka char di pon ason ta do pik an lo la si alang li tum phan choro par lo la an nitum phan mane nang ke than pon pon
0: La nang li tum non chepate long ko an round lo padopon labang so putha than pon ijima
1: la non pinning miss ke by f along three round do isi bang ke introduction round lo la pen next bang ke western round la pen next bang ke cushion round lo ke thom do
0: nat ke thom long an ta chepa hai dun ponang pobo
1: ke thom long an ta hai ponang pomani introduction round pen si mane marking bang ke sob ta lang pon et lo
0: kalang di tangti la nang li chepate long ke nang li tum mena si pindeng hai ke chisik chedang pon lo ma mate hala dak pen si nang thik pi pon lo
1: first introduction round hon bang ke me thang si chepon na la pen ke next ke designer round western round he designer hal tum si mane nang pi at po hadak pen si first pen lang tum measurement la nang en lap po la pen hala tum si wan po la so jo final runner ni la pen te next cushion round hot ta ni tum me thang si ka chepon nang lo
0: anang li tum ladak ki chapati miss ke wa ef long chapati long areng lo kalam ke thek pon ko anake nang sodulo
1: non dak miss ke wa ef long english alam ke thek ta ke nang sod alam bang ke non dak ni tum miss ke wa ef mane karbi youth festival hedi ladak ke mane every culture ba belega tum ta wang wang tum karbi tum det kali belega jati tum pusita minang lang dun dun la pen gesa tum pusita me beleg tum phan ke phada do do non son pining pusita me international pen ta ke phatum do gas hedi non son la singer pusita me ala tum ta

0: question la hai nankar ju current affairs la hai dokok titi mati di la sil hala hai ta nitum kachar di pon banke dokok ti la si mane lo kachar li ahin pusita me hala dak pensi mane include pon da titi lo la si balance banke dokok ti lo belek out knowledge pusita me tum gain pon pon dak pen he la ben kachar li pen beauty pigeon ka balance pon ang ji banke la ke me thang ko an ma por ka chi pi un lo kachar li long la pen beauty pigeon lo nat ke la an time pi o ta nang ni mainly ke kachar li na de focus noi pusi puji he Charlie la pen beauty pigeon ahin balance banke la puhen loje ka Charlie nat bangsi bisi banke focus nang po non alom banke la pen beauty pigeon ahin pudam lo plo te la pu banke la an time bang PO e ta chok alam banke la ke kai ke tong ni tum ke dam ber nang ji kali de apor pen apor si beauty pigeon ke do do la si ka Charlie pen beauty pigeon balance ke la an sungaret kali
1: tangte nangli mehjong tami chitan pon nangli fashion glamour of assam hojai long bustami nangli chepate dunbu tangde hala da kachepate pe non da ilitum kar bieng long kachepate la songbo kachepreka putha nangli thanik jima
0: Oh, fashion glamour of Assam hadak hojai la pendak miss kwf long kache break person la an difference avilo alamang ke halata isi platform beauty pageant platform la pendak ta isi beauty pageant platform la si mainly ke judge atum ta da ke kelang mani isi ver lo je firstly ke confidence la hai si kelang la si mani difference ke avilo la an ke haladak ta grooming experts tum da nang ke than ke communication skills la dak ta communication skills kason ma work la hai sequence mane difference mang ke la an ave amlo plote anta mehala dakbangke methang tradition round ta dakbangke lang deriti mane koso a community hansi mane nangtum ka represent ma he dil hai tanang lang sita dakbangke litu methang karbi community lo karbiang long long bangke la difference bangke la anavi
1: non nangli lapuihin di beauty pageant hin bustami nangla por gp ka charlie hin bustami nangla por ka gp lo tangte nangli kailong nangli akimangke kupilo nangli la soputak chithani jima
0: nili aim in life ke mane beauty pageant hin ta dun lo kachari ta focus kachari hin ta focus lo mati di beauty pageant along ta nili dun bom si kang tung la mane state level national level la son long ta opportunity long plot nili bor ipo hapo anta dun ning tung la pen kachari ta nili ing ton ning tung te alam mang ki kachari hin na nat pusi ta nili si aim do aim bang ke la puhen do civil servant la si hapo na ta nili mane focus pon lo la pen non beauty pageant hin ta lan so se si mane chapa undun jia phansi bor ilo halapen kacharlia hin pusita mela an suselo apor kachipi ne embang ke mane success jia phanlo tema non lom ke kacharli chota kali belega nata experience lahai ta dunang ji lasini libang mathalo kacharlia hin pen pen beleg non son arts ta ho dance music lahai long linang litum interest do pusita me halate hapunata mane interest chipi nang ji hapunata apor chipi nang ji lasi kacharli detong kenang ji kali munitum akaya long ke belega hin ta me lang du nang ji thek du nang ji beleg along ta le dun un nang ji beleg a dim long ta mane ni tum ko son manon son community bu sita me represents phanta ma tha pon nang ji
1: ke pa jut sialam ni linang li phanar ju pon thula nang li son tak thak o ve ki mi tum bu sita me non son chapati dun ji ning hang du tang te nang li la so ka chapati dun ji tum hanang li kopi a message nang li ping tung lo la so pu thang nang li than pon ik ji ma
0: non obiki mi atum phan pasita me swarlo sopin so tum pasita miss kwf to mr kwf miss tum da ali mr tum da dola si sopin so tum ta try dun me beauty page ne hin kelasi beauty page ne hin ki dun kang tung atum phan bang kila isi lam ki pugan dun je kitya ta mane na me tha phan insecure je pa feel long ri la son a hin ki dun ke mane ke the ga tum ta do ke thek the tum ta do ke cheng si ke dun bom lo te thek bom po thek thi pura dun de nang ni ing ton dun kok nang ni kwan ma ki dun la an si thek dun bom po la pen ke non ke social media la hai ta du la hai rong ta lang pon bom lo ple di tum koson ma ke dam nang ji ke the he ke ki pu lam ka ning ji nang ji stage present la hai pu si ta mi ni tum lang pon thek social media long ta la si mane ning che pa bi nang ne je ni thek the ni ke english ta thek the ta ho ni ke state level dun long li national level dun long li pu la hai pang ke mane ning che pa bi be de nang ji la bang ke isi bang ke confidence pang ke dun a po je ni un dun vek ji ni dun ji jong si interest du plo te a jat ta ma tha the pin pen mani dun jui ji a phansi chuning ri lo
1: choro parlo la pen ta me nang li prang long busta me an so se pa prang dun thek ji a phan busta me arnam long pen ta me hir jumi nang hang bidun lo kardom
0: choro lo la pen akasmani radio center team atuma phan pusita me choro parlo nili phan pini dak nang ke pha po la pen nili la an so se chepa bor idun po state level national level beauty page ne hin pusita me
1: kardom lapona pornang litum sorlo siang tong jaime kang denglong

0: Nangli tumkar beng dengkar jilong bom lagi akas mani Guwahati mahabahu pen. Puthot inut pen asi ang deng pen lunjirar jo jeprang. Pini ang deng along arjik senang lamkan ang deng. Pini alamkan ang deng ke suarlu ajakong. Bangso alamkan ketok laki Robinson Teron lapen kapeklang pon laki Johannes Rompar. Totangti lamkan suarlu ajakong arjik senang.
1: Don Marley atum, ili tuma de dang bong, kapre kapre ka khai do. Lahay akhai, kapaching thur ponji aphan, ranam pinso arlo aphan, ke thek kere, kapangri kapang don ajakong pilo. Pinso arlo aphan ta hemphu ranam akang hon ke isivet. Te bon sita, khai aove lir, kilang, katarlip dam, pen ili kachini dam ke, pinso arlo ang bong. Kanghon kanginso isi petpe. Karbia khayang bong ta, so pin so lapen, so arlo aphan, api apuatum kanghon ki pi thakda. Nonale tumkar julong ji alam kan ke, so arlo ajakong alam kan. Ko anlo so arlo ajakong ke the lapen, ko an ajakong ma, nonale tum arju hurte chinipo.

0: 伊当番人学讲无语，若是人番死，你个无去开个路安达，人自己要番死，难怪了。
1: 爸，不勒个人，今仔日把孙个话嘛，你得去听咯。人说不会努力不给，你喊你日，俺说是个把面子要放给你，得去听咯，对不？那是你的。Unang kay kamjam sa mi klempo.
0: Napuli nang kamatha pulote mi pik alam lo polong ki. Tonang pini nang yirpo tumben kidam ye kam do pute pini dam nunda. Ta bang na prang no pinapen ke kam patir pinang po lo chali patir pinang po porhi pa mi nang po po long ki.
1: Ni bang na prang ni bukan po tega de lo po sa mi unang kay paprapo.Atema akadan de pinlang ke haronya phona ta ho nijir po tum ha lugo chadi nam pen wang elu pusi same ajo achoran mang ke hem sinang chupo ini phan phan na
2: opo ni school ke dam po pulo nang li phan ha choran ang sik pi elu mu chu dam ik noi
3: opo ini na school ang nelo Solo tu man school padu rajong he lule chali ra thek rajong he se ta than lewe au se nang kahem kam plem ra de pa a nang ik long ke pe ri hai chong na hem kam le chali rong na nang tu pha nam por hi ra jong hi se ta mo nang ching don ching bar chi phu hut ke nang hem chi lu dun ju po ni tu pha nang o kam bu thak tha chong ho po school lang padun ta dung ne lo
2: Opo, pipo si nang ni pan bang hemar leng po ni gipulo. Ni nang su piwam po ka lima po. Pipo si nang suar lo tum ke lo le teks. Seta ali awi po ni gipulo po. Ni ning oi o.
3: Ampu, ahaw lo nang na su pilo. Wapit na mupe nang tan lo mati. Nang pan nang papuri doon o sakuri pakuri nang palong doon seta.Mau pergi na, bahaya maling ciplang dah ji, ke doji ke nilin ni, MK.
2: Poh ni, kai si ta, nang li pan ni ke nang cinghon ver ji, mau nang ki kri ke lohut anta ni ke nang cinghon ver ji aja le ni puno.
3: Cepat, nang lam ni ye berada ni, tahu dah, ha nang ik nang api rimu kacok jam sada, dah.
2: Mai, kupiya po si ni po, ni iglong kibe ni panang kanghon, papregdak malaho. Piniyar ni ke, ni peya videt, la suopot ma. Ni peli dua sonte, ni. La puansung nang ni dejiya po lo. Ope, nang piya

0: Choklo ma lang, choklo ma lang ta.
1: Choklo po.
0: Opo, nang thang ta mata. Chipasung deri. Ni nang supi, om pudo lang mati. Ni, nang la na nang la hon po po, thang ta, chipasung ripo.
1: Ope, om pu. Nang ke, nang ke, long kia son ke chiplano ri. Ni la po, nang kang hon. Na, tong chong vir chong tham la ni. Kona, zidam jay la ni.
0: Ningkan hini api ompu police officer satlang tok dunsi satlang ki undun pen ompu police officer nang man longlo. Opo niningarong ong. Opo niningarong ong.
1: Kupi bang lompu.
0: Po tinige nang supi. Ta inut police officer man dun longlo po.
1: Police officer?
0: Ni police officer asar lang pidun sini. Sab lang undun lupu.
1: Ni pegar lang nupai ompu.
0: Pini ipen ke nang supi ompu ke police officer lo. Lasi, ni lisi nang lipan kisu ki un e. Laka do kavita ni. Nang lana po po thang tamatha chepa sung de ri.

0: Vậy mềm thích lắm luôn bé ông phu và pinia này cái nước sốt pita phu lịch sốt pisar nè chỉ học phim luôn phu đang phan chơi rồi luôn
1: lang luôn phu
0: bé ông phu nang ek long ki phan ne lapu a na kang hon la an la nal ta alang ke pu ji pa vir dat khang yang lo pa nang phan ne la a nang pasung suar lo pura ne phan dia tha de pa
1: na hai ke ning ji tha bre ri ne pu pa dam ling pa dam
0: ne ka ma tha ke suar lo tung ke lo ra thek sar ta ali vi ta piniar nian ke ne kamatha dam ke chok chilu pune chi chini pa me lo pa amphu suar lo aja kong ta theta ahol lo suar lo ta hemphura nam si thi pheng lo suar lo aja kong thetan pusi pini ke na ta chini pa me lo pa amphu
1: Hello Don Marley atum soarlo ke banga hema hormu mate arlengpu kipua potkali soarlo ta sopin sot ajakong sondu soarlo afan lapen sopin so afanta kanghon ki pi pacho man sikimi kanghon ki pi plak da ka potkali sopin so afan kanghon asonthorle soarlo afanta inghonangji
2: Lapana por nang litum lamkan ang dengan long pen suarlu ajakong walamkan arjilong tanglo bangso alamkan kitok laki Robinson Teron lapen kapeklang pon Joannis Rongpar nang litum lamkan ang deng karjilong laki akasmani Guwahati Mahabahu karbing deng pen karbing deng kebang medium wave pen mitar paru krira kri isira tabura po kilohertz pen paru toksilen kora sirkeb lapen megahertz pen le paru isira tabura trok henlo Nampi namdur thengpi thengprang raikom nangji lapen pangchu nangji athema nampi namdur lapen thengpi thengprang helu tomon ki me kewanaba thengpi thengprang helu theng me lang kewanaba nampi namdur lapen thengpi thengprang duttik ansi monit lapen kering et api do unchotji lahenlo erong athengpi chorluti rongkep athengpi arong e thunangji pini nangli thengpi thengprang raikom luti penap ki thengpi thengprang si nangphan nang raikom itpo
3: putora dunthu inut pena siang ding along pen prosenjit phangchu giluna lunjir pen lunjir arjiksena alunalam thi sining pen wandra totangti প্রসেনজিৎ ভাংচু গিলুনা লুঞ্জির সিনিং পেন ওয়ানরাপ আলুঞ্জির আর্জিক সেনা

0: na le tum ke claim ke deng pon ma la pen ko pu son si ga pang cheng ma la bang so phur ki mo nang thanik ji ma
1: to choro lo sir nang li la le tum ma phan ma te jor song a song along le tum la project claim along farm puisia project do la so project along si ni le tum la 2019 aning kan ni le tum November a chiklo survey en lo farm puke si full form do F stand for mane facilitating A ke agriculture R bang ke reviving apen M ke measures
0: no
1: son si ang rajia lamben pule he
0: farm
1: mane ele tum chuklem chodam along la katiki jo semet ke inglong a rit along punon penang an akhiti la kang bodet punang kok lo athinon kawe son dupik lo asila solong sinile tumbang kisiga cherabdun ai sablo ala si ala so ahot nile tumla survey en bom ahot arong arong nile tumla retardi blo kopi pia khiti si ke claim ma
0: ai
1: la pen kopi pia khiti si kangton ma mane aprang claim lo non claim kledet pulason penang an a phai ke en pon dulo
0: ai
1: masila jang milena khiti ta aprang hanili hem tamenili phu tum ke kidor ke claim bom tame nile tum non ke thei ding hul bang ke la so pot ke chu long bang matai si ni ni nan vela namase la nile tum la project area long sta me la pusi arju pon hor bom lo la pen ala kenang sot hor mu tame nile tum la beneficiaries to tum han pachini pon bom lo
0: ai
1: son se inut ni lo langli labang so chili ha inglong pen sigewan pu langli men ke lili ing ti people lo
0: ai
1: amase alangli bang la chili wan chom si alangli bari long tiki chom lo mani la chili kang dira son he
0: ai
1: la se main ke alangli bang claim pon tu bom lo pa kam bom lo inge no na alangli bang ke indut pilo success story a model cheman lo
0: ai
1: la se no na alangli pen si non la pen ang anatum phan a chili bang ron pon bom lo
0: alangli pen si ron pon bom lo ai ai ai
1: mase la ni le tum la Caritas India pen si kachera pedo pojo labang so story mate alangli phulkimo punangkok po aso atumo bangke India ala online portal long tame circulate lo
0: oi
1: la so pen si pijo pijo pen non la pining India la pen UN tumstame la international year of millet pu ka declare hot ke nile tum la nabart si ala tumta funding agency tumlo
0: ai
1: langle tumstame la bang so tumu ke thek long pen nile tum long wang lo jo song song long wang si la bang so story nile tum si ke tok lo si kon nasi la bang so millets manela jang milen ki klema bang phu pen ka che tong ji ma mate nang tum ko son si ki klema pu la bang nang arju hor lo
0: nang humri la
1: nang humri ik lo ama si nile tum bang che thanun lo la pen a story ta me paklang thu lo ala a beneficiaries upon the me ke do adim lai tan le tum pachini lo dak pen non alang le tum bang offer nang pilun le tum pan mane project na millet sa khiti ma jang millet na khiti ke claim ji pan nang cherab nang chito dun po asin nang le tum ku pu go son si ke claim ni ma la bang le tum le nang propose not po lo non bang project tam le tum propose lo la pen ani si tarik sir ke par ni la bang so project bang sanction lo
0: ai
1: la arkoya chiklo tarik sir ke
0: sinon
1: la nabart hin pandame la international year of millet mate millet jang millet aning kan polong la tum ta ardi nang pidun lo
0: ai
1: te lang le tum namen men ke claim ka chini ram de son le he
0: kala
1: pen si ka pang cheng ima
0: kalang lo
1: tamela la bang so tu mu pen ni tum pan nang humri pen
0: nang tum dun si
1: pang cheng
0: nang humri si nang li tum pen pang cheng lo he
1: pang cheng
0: a te ron sang ho isi lam the nang li phanang kar ju tung tu lam the bang ke nangli tumke la UN pen la pen bharat da sarkar pen sita jang milena ningkan mate year of millet pu la bangso kapache thang thia phrang si nangli tumke la bangso project ke la se hala moheta nanglia phurkimo jong pen thandam lo la si koson si la bangso jang milen ke aphrang ke ebi tum moheta nangli pulo ifusar phisar hot bangke la tiki bom lo claim bom lo sita nonam bang nang ton ko la si kopia posena ngadum la jang melena bang atiki nai bu ke mang da me lo kopia ke nang sot ke dulo

0: Nabangso kenang sot bu nilitum ka chini dam mane nason loje nilitum la project ahin pen penang an organization do
1: Chai.
0: nilitum organization crate rock do laso project ke ding la notice angka asi hola dag nilitum la quarterly kalite annually nason chikloyon thom pen mate jon trok pen iphong kaching room do
1: Oi.
0: si hola dag sine tum bidi bang chipa choi don long no
1: Oi, oi.
0: te hola dag pilo Meghalaya pendo, Manipur pendo, Nagaland pendo, asi tribal aso atum ke la bangso khiti ke klem do. Asi alang le tum pen samin le tum bidi suri long dun lo.
1: Oi.
0: La pen ala a benefits, a vitamin, kule pudam det, samin hinone det tahai. Te la ile tum ke tribal mai le tum karbi atum ke pudam lo te an. Di
1: Kala.
0: an dap an suta an lo an pita an lo
1: An
0: aju
1: lo.
0: an ta an la son si curong sila ini tum lang dam pen cini lo je jang milen ko an jakong doma pu bangke la ini tum pusar pisar tum pen si ka cini dam son lo te lang ni tum hut ke lahai cupon bok masalang ni tum ok pran bangke
1: Biasa.
0: mesen tapi non ini tum uwe kimi tum bangke hala tum son bangke ceplang nun dedet lo ni mane jakong tame
1: Ai, ai.
0: asabu kom dun cheta son sile tum che thek long le
1: Ai, ai.
0: asila dak pen non kachini dun la mu pen je than bom la kaprek organization a tum pen stamine tum bidi sure long dun lo hala dak pen lang dam si a benefits mate la vitamin
1: Ale
0: ke
1: ke do.
0: do pu bang le tum
1: Ai,
0: chini dun lo
1: ai.
0: aso bang le tum ako dak beneficiaries tum pen che than che mum tu si
1: Ai.
0: rang le tum same ala bang so alam ardi nang pidun lo la pen claim da claim lo
1: Oi, oi. Tang te teron sang ho, nang le tum ladak la bang so sai ke klem ke pangcheng ke moheta nang le suri hi nira kresir ke baning
0: kresir
1: kan
0: ke
1: pulo. Moheta nang le pin podam lo along along di dam pen rong arju dam hor jat lo. Lasi pangcheng a nang pu ke cheng a ning kan la bang so lam the nang thani tha nang tum ji song song pe la bang so sai ke klem.
0: Pangcheng anang pu nilai tum pangcheng pon binong mangke 2020 le tun mane suri ni rain koi aning kan si ni
1: Oi.
0: tun pang cheng pon lo
1: Oi.
0: asi ka pang cheng pon ke mu pen je than bom la li li ing tp alang li hin pen a chili bang ing dir lo 2019 aning kan pen next 21 pen mang ke a rong tin tan ni tun e don don ni ke pang cheng pon lo
1: Pak Cheng pon lo.
0: ni
1: Oi,
0: tun
1: oi.
0: don rong krip li do la bang so project ke deng
1: Oi.
0: sila rong krip li a project a iria ta rong tinta ton thom pli pu pang cheng pon bom lo
1: La son si klem pon bom
0: klem
1: lo,
0: pon
1: pang
0: bom
1: dang
0: lo
1: pon bom
0: pang
1: lo.
0: dang pon bom lo
1: La ke puda melo tang te nang litum isi a pilot project a son lo. Ai,
0: la la
1: ai, ai. Tang te la bang so asai ke klem je a phan nang litum rong arara tum a phan ko pu son lo ke than ke pajer mi dam. Tero na sang ho. A the nang li ke inut project a coordinator lo posi. A the hala a phrang ke ipu sar pi sar hud ke klem lo te ma. No na bang muni tum la klem ke ding ton kok lo. La se la so ka pa klem tu je a phan. Rong aso tumhan ke than ko pu ana ke joy ko pu ana ke su
0: ke cheng a ko ke sung krung stame ni le tum bor ilo
1: ai
0: a the a prang claim lo no na with that la bang se ko ka pa du thu ji bang ke sik sak da
1: kala
0: masi la bang so lam ma bang ni tum penang an lang tar lip nang kok lo ko son men si ke cheng ji ma pu bang masi penang an alam pa jir mi dam lo he mo pen
1: ai
0: je thang son taxi ala ok prananat ke lang dam pen
1: Oi.
0: ele tu ma pusar pisar atum arta ko ando ma ele tu ma pua pa atum ko an arta pen si non do bom ma ko son malang le tum ok pran la pen non ele tu ma uve ki mi atum jo la so pen ni tum pang bardam si ra tum ban thano
1: Oi.
0: te ala pisar pusar ele tu ma phu tum men lang dam lo te lang le tum ke 90 100 ke le tum si ke ong
1: Kala.
0: ta men non ele tum ma pi apo pudam nang ko la lang tum men ke la pen da ke kom si ki do non ele tu movie mi tu me aku nan komla nasi ele tu ma og pran kadure do ko lo tu ma og pran vitamin ge nang je long bang te ele tu karbi tu nge la hai habit ahan ke chu
1: Kala.
0: pensi pinang ana tu nge do monsta me la town ke dai ke do ma rong su pi ke dai ke do tu nge kai ke ta ka chu nam han
1: Kala.
0: di la son si ge chu pen ma si og pran da me na hin no bo la son si le tumbang than bon bom le
1: Oi, oi, oi.
0: yes menang an benefit

0: selang nang le tum la rejo karju tum jong si nangji polote nili phang nang context eta mate jor song song mole context ta min le tum bang nang ri pi thek ji
1: cherabdon thek
0: cherabdon thek ji
1: oi la bang so ji li ke pelong ye bang ji oi oi teron na sang ho nang li phan choro par pik lo nang li dak ne tum studio ke wang pen la ka do ko yalam thek ke jai pon opase la se adunthulam theche thandam ingnang lake itum kirip dam alam thia son lo labang so sai non e frangi bang ji lang bang ke rara tum ansu se nang pa chitu dun ji phan ke kupi si klempon ji bu nang le tum ke mang ke la ka tuk we nang pa chitu dun e ji labang so sai pa klem e ji phan moni de tum phan ke kupi si ke klempon ji bu nang le tum thi hek alam thei pen nang le hen ban ke thaji ning hang ke
0: nile tum kamatha pon mate kachi sik pon gela son loje te pining aning kan ke jang melan aning kan pusi sarkar apen UN dum da declare lo lapen hok pon lo la si penang an ke sarkar tum benda ke rab duji la si laile tum karbi anglong east west ame pachi thang pon pluk nang po lapen nile tum ka bor itala lo west na tanile tum project area do kapre ka project sila bangso project area long tame include pon po mane project kalista me nile tum ala working area ke do ko po si hala puta nile tum la un an ke la bangso ka khiti padun ji phan sine tum che sik pon
1: ai ai la ke ke me pigalam lo teron sang ho pini nang li suri suri asa chi bidam kok pen nili tum all in the radio di phua studio long nang li bang la pen nang li nili tum phan apor chi pc la jang melen katiki la pen ko son si ke klem pon ji la ka to ko welam the nang li hin pen than pa jir mi pon aposi nang li phanta ake rupi par pig lo teron ake hai la pen non ne prang ke bang ji lang arni anke radio nang kar judun arara tum anke la bang swalam the chini po la pen amek prang po son si ni tak roi la sinang li ke klema sai pu thak sita me arnam bari thele hi jume la pen bidi kya nang papi dun la nang chi hu chi pura lam theke la paling ton ho nang kardom terona ke hai
0: kardom

0: en la zona Saidoma.
1: La son banque chi un e. Vitiligo mati iloke chi un e.
0: Me piglo. Adon cholam te chitana mexina. La vosika che cloni pa in cora porni che la so che talona ni lo pot. Mate che pacini me carni lo. Che paceri pen, che pace tanga ni lo pot. La bansorni nang letum. Capre capre ka dimalong. La son wrong rubber lo long la son awareness mate chirok to me ding pon manang litum
1: ho ni litum banke dak medical college along si la son arrange pon titi hedi awareness program la pen ke ni litum hang hang he kuma ma si ni litum long mane medical college long nang chipaklang ma prang prang chipaklang tum phan pusita me ni litum than ik pon pon je kuma ma si rong long mane la sona ki su ma pin ni duma la swarni banke medical college tong wang si mane la hai meeting la hai dong nang eten dun tha la pen do waya ke joy pusita me ni litum ron pon pon la son do mane
0: tante nang litum la son awareness ke pilo mate chirok to ke deng hot rata tum ko puson pelo nang chit to dun
1: alang litum bang ke lalo aning samlo la pen buji to buji pon iklo ne ko son si a bimar ko pima pojat la pen alang litum bang ta o la so a bimar la so ki so ki treatment du po aning the pon lo la pen alang litum bang ta treatment bang ta bondho kuri rilo mane continue ver la son lo sa feedback bang ke misen lo la son talon pon pen
0: me piglo doctor nang li tandam adon cholam te chitanam ek sinang doctor ala so ke so mane tum ke kilong ke cheng pen ha sa ru an ta du la so ke so che pon plang an ta du pia posi la son la so ke so mi mide la sona tum ta dukok titi doctor la si ko pia polo doctor
1: alang di tum bang first of all bang ke la son si matha ikta hai ge la ke treatment available bon popo la pen doctor long bang dam de de titi marti kitam hut an bang ta sapsu pinang an ang dang mane effect eta pian si alang litum dam dam inke adang ko an magithi lansi treatment bang sapsu apor bang inang che titi pot hula kaching hong apor bang ta alang litum bang treatment bang mane ahut pen ahut bang kuri paka ki det titi mate bon check titi po la pu la hai lo hui factors pen si mane treatment avi bon bosi matha ik det titi achalo hedi
0: me piglo doctor nang like thandam thank you doctor la so ke so putha hala ke long veka bang phu bang phe tum phere pik nang ji ma long lok pen mate phere re den nang ji ma la so ke so long lok pen mate la so ke so mane bang phu bang phe tum long lok pusita me la so ke so se che lang pe me te ke me una ja kong do la pen ke me je phaning ki theta do la puson men ka che pa jok je phan avar sai do ma doctor nang li la so puthak than pachini ek jima
1: la so ki so long pen phiri ki echa ta phiri nang ni athi ke treatment ki do la pen ki mita mi pon bom lo ni li tum treatment da pipon bom pura media pura recovery da tani li tum thek long la si ke phiri bang ki echa ta phiri nang ni la so ki so bang ki
0: me piglo adun cholam te chitana ma sinan doctor la so ki so ke la iri long ke long chenga asave ji tok bor so nang lok chot la pen sing dang bom ji o la so kang dang ke kupuson mesi kang dang bom lo la
1: mane vitiligo ki so bang ke la lo adho ka tum bang ke single mane achi chuvet pen si chiplang adho ka tum ki ipovet pen ong u la son ta chiplang ti ti ti la ke alang ni tum abang mane immunity kuson ma la so ating ta sab so la so factor to dudun chet he la pen ke mane adho ka tum bang ke ing dang de to do si ta mi sok tum li indang bek nang chi pala ma vi he adok tum bang ke la pu stable pu puni li tum stable viti li go pu la bang ke size the same si do pola son thot si anin kan ta do do la pen adok tum bang ke indang te indang de titi la hai bang ke e bang asap so immunity alam asap so la hai alam do dun dun he di la lo
0: me pe lo doctor nang li ke tan dam tang te doctor nang li la rong ro ba jo mate rong ro ba lo long alang li tum ke la hai ke so long lu tai sita melang tum ke chini ne de tai athema alang li tum la so ke so ke long chi chini lo bon sita me la so ke so se ka chelang avar sai do ma ve ma puta alang li tum chini ne de tai la sila so putak nang li hala ka chini ne to phanang li thanik ji ma doctor hospital dam nang ji ma dam nang ne ma hala tum phanang li ko pisi puji
1: hala tum phan bang la lo ne ini ke bang nang po nang li tum bang si mi lo treatment ta do ik lo la pen medical

0: college long pu sita mi i son son ni do wal ki a ki joy pen sita mi long pon ik ti ti si alang litum wang si kimilo medical college long la pen ki la ni litum biti ligo di pul hai ki talon pon puhut pu sita mi ahut pen hut campaign la hai ta do ta do do rong rong long pu sita mi campaign la hai ta do pon pon to hala hai long bang alang litum nang iten dun pen nang chini dun si
1: ahok lo doctor nang litum chirok to ka meke deng ho sitami nang litum than pon bom lo la pen ke la so ke su sitami halatum nang litum ke than una ho sitami lang litum la so nang chitong dun mate nang chitu dun lo palate la so ke so putak sitami halatum ke su ka chulong vek atum sitami chini po me pilo doctor nang ke than dam tangte doctor la so ke su pena jok kichu la son kisi ki do la so na kinang sotma
0: kali kisi kichu penli la so kisu ki kachap lang kali pot kichu kisini la hai bang alama vi
1: kichu bang kachap ta chota
0: chota chota chok kala
1: nang le ki pudam je bang ke la so ki su ke kichu penle ka chulong kali
0: kala
1: kichu bang ke kichu mi an horm ke chota mi bon sita me la so ki su bang ke doctora tu ma long mate hospital along che lang dam nang po
0: kala
1: la pen hala da ka che lang un ho doctora tu kapin khada teng mate alang tum pen se ke lang ateng lang pon po la pen ke bijo pen la so ke so me de chi me piglo doctor nang le thandam tangte doctor adun chulam te chi thandam ek sinang la non le tum chi thanbo am ke nang li penang na lam te ta than lo
0: em
1: viti ligo mate areng along a ke so a son son a ke so la I lok data phansi ki puma mate ka phre phanda pula viti ligo po
0: okay viti ligo a son kaching le pakai pakui askin a condition do bonse tami angton son lok pahu paha lahai ki vitiligo mate ilok kali hedi la si la puthak la so hormu ka chini ji phan bustami alang li tumbang ke dermatologist mate skin doctor long chipaklang ek delsi ki me pu alam do
1: nang li ki pudam je bang ke la son ching li jojat e reng along a ke so chithek long pulote doctor atum along chipaklang dam phitsa ke me tangte doctor adon cholam ti chitanam iksinang nona son nang litum la so ki supen patient pulo la ki chulong vegatum nona manang litum la dipu medical college and hospital along se nang chalang a patient mate armu do oma
0: la so ki so kalang ik ani bang ta nili tum long vitiligo pen ke so patient tum bang ik ti ti he la pen alang litum phan e phobet kali nili tum follow up the hang bomb ko ansi response ma la pen do wipe ni killer nei do ma la sona harmu phan alang ni tum follow up dong ta bang ek bomb
1: e la do me piglo tang te la so ke so pen la all car bang long along no na mat a percent ko an bak do ji la so ke so kang dang
0: pinang ana munit do kalang karbiang long long pusitami do do ani bang ni litum opidi long pusitami bang pho bang thok an ke la suwa ki su vitili kwa ki su nang chi paklang bang do ik ti ti
1: me piglo doctor nang le ki thandam tangte doctor adun cholam the chi thandam ek sinang mania bang ke la so ki su ka cholong pe na jo la so ki su ke un elo pu matha deta hai mate aninga dukta dukok ta hai mate la so ke su ka cholong pe na jo lakini kai sita maso i loke choke suke memelo pu lapusonda doma doctor mate lake mevekji chilang pe mete lake mevekji pu lapuson avarsaita doma doctor nang li than dam ikjima
0: ini bang ke un e pu la son bang ke alam ke ave ik he
1: la so ke suke nang li pu dam ji bang ke un e det ji pu alam ave
0: po alam bang ke ave kalang
1: te nang li tum chilang nang pu
0: chilang nang pu la lo kalang ik lo
1: chilang lo te doctor atum sita me ajat ak ke sai pen sita me lang li tum nang than po the ma no na mat ke ja ke ak ke joy adu vai he hui ta do la pen ke ja ka visita me nam ta nam lo la so men ta chilang me pu si nang li pu dam ji
0: kalang ik lo
1: me pe lo doctor nang li ke than nam lam the no na mat ke nang li than nam ek ji ma doctor nang lila so akiso kelang pen experience pulo nang lila son kelang ho nang nin ko son pelo nang le experience ke
0: nili la so akiso kelang ho bang ke la lo je mane abimar bang ki ko son ma la so mu bang pachini dun titi patient tum phan alang li tum ta chini nang ji di ka phiri pin nila hai do kok titi stigma po har mu ta do kok titi la si nili tum bang ke than pon ik titi lo je mane la haya cream bang chi hilo ti pinilo ti meji la pen ining chi pa binang ne mate pininang ne stigma po har mu pustami

0: ki normal skin long ekta long ve lok wonga dim chot bang arlo nang li kidney puno nang li liver puno arlo ke thang problem ave la just skin long asap so la lok wong adim chot la so treatment ke do penang li treatment bang regularly and ignon la son sin li tum pu pon pon pen treatment bang regularly and lo ti mi ke mi vek ji a por bang si asap so nang chat ta hai la son bang ni li tum pu pon pon la pen alang li tum ta aning nang chi thi ke nang chi thi ti ti
1: me piglo doctor nang li ke thanda malam the no namat ke la so ke so asai ke lang nang li tum nang li innovate sinonoma la da dipu medical college

0: Iripi, hay que quiso hay que do lo que está
1: Claro.
0: la son lo ne non son chini ma te di non son ho da che la dopo da competition dopo la son allora anche le do do gym long he po anche so che sick make dopo in che practice po ajat po la pene cup ma che cho nei hai se me dai thai ta me bang ha po trainer to mang nang people he la son a dai cholo po la son po la son ja kong chi pa bang pa la son adapt la son cho no adapt a jo da la son cho no po la son nang pidun po la son condition nang le prang he la son no chi se ke
1: tante kechu ki jun se tame kachi sik pon do nang ji mate kachi sik mek do nang ji se nang le than lo la si nang li bang ke ko son lan te kechu jun kachi sik ka bang ke la so lam te sa me than pon ji ma
0: lalo isi diet chart pu nang pipi do do sara tum hendi mane non son adapt lo polote kupi ma ke chonai non son healthy bosu si chonang po fast food bi bangle langle de nang po hema bosu ani chonang po an stamil hai carb cycle la ke carbs protein la hai bang hedi li tum a body han ke nang sot mati di ene exercise claim kle tum stamil la ke nang kok protein carb cycle la si lalo protein ko an ma ke intake un hedi intake nang po non son pene wuti same ani si te po ma te trok ma chonang po lalo la pen ke rest ke la bang ke nang sot lo rest unang ji non son workout claim pen ajat pen chu pen ajat pen rest redet pote la ke kalilo energy se abi thu dat polo ke chu po sam ke ke rest bang ke nang sot lo rest vek nang ji la pen ke ajo sam me ke jang po sam non lom ke fun na ka he din vai di fun ke ot ajat po pong ke net ke dam online ke dam po po he di 10 11 pon an mati di sam me ne ke lalo isi body pan keres apor pulote di lalo 9:30 a pilo pateli tum sang nang po la pen adap samel son se thoda prang nang po la pen at least tum pulote ani thegon long nang ji ta la son se bang noi pu pu adap ani he thegon long ning
1: churola nali than paklar panapot tangte nangli power lifting e bangke national level an same joidun lo pu la si weight lifting e bangke kosona nangli ko anang deng si le dun la bang sulam te thanji ma
0: nalo weight lifting e ne like non si ke pangcheng ason lang 2023 march sine gwati ke dam power lifting pathu dun pen weight lifting stame ako lason do inot mirabai chanu punan tum kadu ka vitamin chini ji mirabai chanu long a video ne li alang phan ke lang pen mane motivate dun pik an alang mane alang thang ta vi pin pen sinon ko an ne la so weight lifting ke pa thua join ni pen selang kang tu ang dengan se me alang li dun mati di pon alang li video se me lang pik pen alang li long pen sin li ka chali dun ason lo la sin li jerpi inot do ni jerpi la ta power lifting pa thura pet lo inot kuki pido la pensen li tum ching wai wai wai si guati an pali dun lo la training center di mo da la son me o se ti mane coach tum da me o po se adu long si ni tum dam lo da dam lo ching ki je than nam lo nge la tum da wang po jar lo ke di fu pe ni ma jok ta ve pen lang la son po lam lo weight lifting bang ke se ni tum dam lo da ki doi pan tum chipathik lo amani to 1 year and dun lo khoda chali dun lo aja dun lo la pen khoda la ki do dun esek khur khur da isi competition do ni li tum khelo india po asmita po ta pupu asmita khelo po la sonda pupu la sini tum khoda ta patu dun lo ni lo da same chipate dun pen li ke thom ang deng long dun lo la weight lifting man ni li khoda ke pachipati dun chenglo ke thomang deng ne li chipa on dun la sosta me la pen ke la pusi states ta me ngola ghas sa me pathu dun la la pen ke la sia ne li dibrugar ta pathu dun la no na bang ke da tejpur long si pathu ji pu sa me li a chu pen ni li ning kachimatha alam lo he la ke ne li la injured dat dakho niri hedi practice solo lata mane risks ola so weight lifting mang hedi ang song ki rung jar binang mate di cardiac hai asi ni injured at amasi ni so ka chpa thik de ja ni pinning mang pa thudun de dat po la muneng pen ni lag ele che thik pa mesi pa thudun po po masi ni non thudun de atumi pen lo ke cheng ni li tum dak sar tum edun la he dak pen ni li sar pen pen ke bang thom la tum pa thudun ji pini a khela ta pini pa thu po la tum la se ni li bang dun de dat lo next year ben mangse chipati dun thupo pachalo la injured joini hedi
1: nang li bangke injured that mate nang li ri kaching lok li la pasan dok masti dunun edat la lo tangte nang li tum kachar li hut la pen ke kapathu dun ho same la pasan injured that mate lok li lok let la pasan dok ti tangte hala so hot

0: bangke kosono nang litompan nang kilang ponji bangke.
1: Lalo, lason hut akhar di kirung hut pulut ma jok ta do di lason ka pene chipaklu pe du pe dap tang ho pene chinglok pe lipila no ni li ta lason dak thaklo ni ri pu ke ba chinglok li ason lo samene li rest ta rest lo he ni li phan sar same ami thama sinang pulo je nang li rest tha mane non ma ke nang li la pu light walk out le klembo ma same practice bang e practice ri tha pu as ni no lom practice te ho la so weight lifting pu bang ke ase che so thu de ti practice lo pulo te he achu ta ene le pu light bar pen kuri po mane technique chiting ni ne de ji phan pu practice lang pu un e la so ke so do kok ma he di pu ene le pu ke thang te he akha dik rung rei pu te he same akha dik rung pu te che so thu le ti ti sila rest nang po la pen pipi ma che lo gai ne la bam hai he di bam hai spray hai le pu si che lo gai bom la pen ke ke ba same chi kuri lo he extra hai same chi kuri lo
0: la pu lok li lok let hot blante doctor same
1: chepaklang nang kok ti ti
0: tangte la hai nang li ki joi don mate weight lifting la pen power lifting la hai ki joi don hot ke kosan hadak arta la person ke jong pon la person ta do ma khapi
1: do do mane hlo dakni li tum youth junior senior eng la pen master pu la so ke thak do category hadi arta arta loi loi pen do non nili ke 28 years lo mati di amas nili bang senior long anlo patu do 35 years pen plus lo pulote mane 35 plus lo pulote master a category lo patu do nang po sa me non mat kini li senior long patu un bom lang senior bang la lo 21 to la 34 anlo he 35 plus lo pulote master lo mati la lo a category category do la tum ta
0: tangte puthat arju thulang ilit mahawar mate nonang like dak dipu pense pathu dun lo mate joi dun lo la se ilit angkang pi karbang long ilit mahawar pen ko an arlo sumara tum joi dun lo mate pa phrang dun lo la power lifting la pen weight lifting hin
1: pa mo het ke than son dak thaklo non non pen a pian ke do olo arlo so tum sta me hedi e la pen ilit mo dak taralang so long ta festival lo pulote hola dak ta e pin so tum mang mang thok nok bi pusi pu pu la pen arlo so tum han mang nok bi pi pusi pu pu la so a khela sa me every year ta bi pon pon e la si hula dakta aprang ni li tum pa thutun cheng cheng ho ke munit a ve e bahini bang thom la son cho non mang ge dobom lo ka pre ka pre ga dim ben da bang pon ni ham ren bu ka zan pu la hai long pen sa me wang po la tum nang chipati dun dun arlo so tum sa me la pusi do pin so tum ge aprang me na do he e ta me arlo so tum han bang ke non a pi an bang e do ulo theklong ulo la pen aju long ulo
0: tangte puthot aju thulang la power lifting la pen weight lifting akar di kirung la ke jakong ke akenang sa jakong do si ke ong akar di sitamerung unji la si la ake ong akar di kirung unji phan mate jakong ka chepa do je phan ke kosono klan nang poka ya ke happy
1: la lo mane non son kidun cheng cheng tum ekdom rung dun ham hami pu bangla ke rung bang rung unde ta hai sami la lo injured po la tum bang ke apne nane back pain hai sami do po ari ya keng hai sami ka jak li la sami do kok ji la pen ke la si la so bos tu ke la pe jo pe na jar nei non son beginners tum pulote la pu dumbbells tame 2 kg 1 kg la son men se pangcheng nei la son ben lo pangcheng bom lo pulote un bom po ami thang se la pen ke la so bo su ke jak kong pu ke la bang ke la lo ke cho la hai upor pen lo he la pen ke non son body weight ta kalang lo body weight ki ong tum lo pulote ka hardik ta rung un upo la son dak thak lo la si ni li tum la condition pu stame body weight pen sikelang ke body weight pen langley purote hulak body weight ki ong tum si high rep po mati di e la si category do la tum ta non son 45 body weight 45 kg body weight tum same la tum ki rung nain ke la an a weight mane la tum hudak pathik do do qualifying weight pu pu hedi in la so pathik do do non son nili ke ene ke prangke dam tangke 69 la son category si pathu tun bom la same non bang ya ko nili body weight ba ko nili chipakam thu la so category 69 pen bangke hola place long bangke bilek tum si pathu masne bangke 72 kete kg along masne li ya ko pathudun matse ni li body weight ta mech pakam don lo he in la se non son ni tum ni li 72 kg body weight pulote ni li kirung nei ke non son deadlift pus ta me 130 135 la son lo mane 150 an ki jorung nang po la son lo
0: joro par lo ke pi putot nang li labang sokar ju sa me than paklar

0: pot tang te nang li ge penang an national level la pen state level long si tame pen an ge haidon lo la person si nang li than pon lo la si nong e bang ke penang an ke long lo nang li la person si arju long tang te puthot arju thilang nang li penang an ye ke haidon do lo pot la si nang li la nang li ke haidon nong e penang ka prek nang li pan nong e nang ki pi pon nang ka bajer pon la person si tame do lo ma ke ip
1: lalo patu ta patu dun olomat nong e bangke dolo mane pinaan dolo mane isi lepen ke purial tum postame arang li tum same aning nang charong dun pen po arang tum ni li phanan ni patu dam lopte isi nang welcome dodo la tum same e mane pohoi epak vet pen postame hedi nang tum la pus nang welcome kam lo lepen ke kapre kapre jir pijir po tum angmong same alang tum same la son ni ne ching sam po hedi la tum same la pun nang pajir pelok pelak la son dolo e church pen nil tum dak long ching nan baptist church long same la tum same nili phan same nang welcome lo facilitate po son aja hedi tum na son lo
0: choro chule thala nang le than pachini pon pot tangte nang le hin pen non ki thur mi owe ki mi atom phan mate la pudam lante gym ble le tum pudeta choklo la da gym along si aja sita me do lablo pot power lifting weight lifting aja sita me dak se do lablo pot la si gym aning ke hang abang phu mate abang phi sorlo punon so pinso punon sta me hala tum phanang le kopi than pachini tung lo nang le hin pen
1: lalo nonson powerlifting weightlifting ludunangi pu bangke laki inning ke hang do mati di pu mane ludun vek nangi pu bangi ni pu pesta me methang a health aphan mangke la bangke nonom akhai ke mane lalo kicho kijun along ta dowai abostu ang se mati di nonom ge natural poe ke long sung o lasi ni litum ka doka vesa me lalo methang ok e pran ke messenger phan polote ni litum gym ka lidet pusta me ing e ka chepa bang prop akam bang ili tum klem nang ji ing e bang e do vek nang po ili e mane ing e pen si ili tum mane lalo e bang hai sa me har jang ipo ajat po la son lo non son gym le dun de pasame hem ene cardio pasame chon pe thapi tho pasame skipping pasame ene running pasame hedi la bang ke klem te me ji ka do ka vet sa
0: cho rola na li than pa chi ni pon pot la si alang li ai lamthe litum karjulong anarat sitame rdp ponlona tangte puthonali phan arjipon thulang nangli ke kedam tangke national level anstame pena anke pathudun lo joidun lo alapen ke haidun stame do olo lasi nonangli phrang ke bangjilang ke nali akang tu yang deng anka pathudun je phan labson kachi sik do manangli
1: lalo weight lifting bang lo lang ni li si ke mang la state anwelang mati di lasi si la lo national an pathudun ing tunglang lasi hoda anke pathudun je phan non ni libor ibom lo la si non la muneng pen bangin ni liako pangcheng tupo weightlifting bang he la si la state mane la state high dun ansi national bang ke lu dun long ji matiti ku ene la pu direct national pathu dun ji pu la son bang ke chokche la si district high dun lang district pen state state pen ansi national pathu dun long la si la so national pansi ni li non bor i pon bom pu pu si patik lo
0: choro lo tante nang li bangke non weightlifting a phan bangke nang li chisik pon lo la pen powerlifting a hin bangke nang li ke haidon tang lo national long se tamik haidon tang lo la si international an ke li don je phan tan li ning ma tha pon
1: powerlifting la pulo international an da ning ke hang lo same non bangke bc focus bang weightlifting han bang se focus to rong po pu si ni ning ma tha dam lo he mane powerlifting da la ta la lo mesen la ta is patu dun pame pete se scope do he lata la sinita non banke la weightlifting bang si si focus lang an si ako lagile la la ta patui he ini li iri re do ta me patuji
0: tangte bothot arji thlang nang li phan weightlifting ke nang li mirabai alang li long ke thek dun long ben sinang li ning sita me kirung dun option sin nang li than pon lo la ben ke nang li nonamat ke state an sinang li pathu chot lang la si non ke bang jilang ke national phan sinang li chi sik nang po la pen tu mirabai alang li ke international an si kile dun mate ka pathu dun ke hai dun la si nang li sita me alang li son thak thak kile dun je phan non nang li state ke un at lo la si national le dun po national da pen international alang li mirabai san thak thak nang li ning ma tha pon
1: lalo ni li ha ki cheng si hu pen ta arang li pen si motivate lo pot alang a son si ni li ta akang tu yang den sa me in ka lu dun kang tung lo la si non alang li phan video hai posta me photo hai lang posta me nining rung dun pic alang pen alang ke olympic la hai sa me alang pa thu dun olo la si

Karbi lun cha thak aluna jai me ang deng long pen ki jut selun or jik senang la ke lun se po Samson ing ti la pen lun se pi Jacqueline teron pietum kiluna lun aluna lam the nang henlo ni seng the amilor.